0: og seymöntera með annarir og fyrr og ég fakka kappi að nýta annarir kaupabar í dinni wiki nei Mæti tímata og major Maori mixtape Hei að þeirra wiki er hóma
1: We're Aussie over 2FM
2: Nights with the Wild, 7 days a week from 6 p.m. I te pōhua no ki ngā kōrero o te wā ki te matau a Māui I tēnei wā I ahuriri I te whanganui a Orotu ka I te whai I te ana o te hokinga he haerenga e rimatau te roa ki te aru anō I te ara moana I whaia e te waka o Tākitimu e rua mārama te roa o tēnei wāhanga o te haerenga ka pai ki uta o Hāmoa o Whiti ka tahi ka hoki mai ki te kāinga e haerenga hei whakamātau ngā pūkenga o te whaka kai whakatere waka e whakangungua ana. I whai wāhi kōrero mātau ki te hea o Ngāti Kahununu ia Byron Barber e whai ake nei ko ngā whānuitanga o ana kōrero.
3: Tēnei ata nei e whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Koia ki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahununu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētai kāinga motu hake mo tō tātere waka no reire ko tēnei te wahanga tuatahi ki ngā mātauranga e hāngai tū ana ki tēnei me te whakatere waka.
4: He mau ngā rongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o ai.